En mä menen pankoon, että on hesa neekana, tsai neekana. No iso ei taha mui, enge mui, au tõrkaitan. Että on ne kuanga jäsmu. En mä menen pankoon, että pan oma tõvat jäsvan. Hak joili soi, näi taha mui, au tõrkaitan. Tispi hesat vas haki tahat, hak taha ei mamkasmu. No put oma angajan, nen oma kahita jäpakam. Ne kushita naanam itang alaruan, itam umay kiakeona yaka, ovi itam umumi yu aatot. Imemo itimay au it yu aatam, ne pumay kakoyokoy lawo it epel. Ispine ip umay sosok may tzatak may na kiakeona. Hakami akakami umatang, kana kushita hinsas ke umay hongubi yu yun. Nen ema ne kwankatit ak naikina yan. Pan itam hisat yesngo. Wawak may aw itam tuka yungo. Pan nu ni kaw pekha kami na ne po piti oma. Pan ne po woyo eoma ka pa ne peo ne obi. Chay ni ka ne pankak ne peo kuiva tongo. Talabay ne katipte ne kuiva tongo. Po na nawak na mo. Po nas katewik ang pa ne tewiba ka. Nayangam ne nawak na mo. Iso haki ikwa auto taptang paihak yet itamu uyi takapot kapere onakang pasa anja niikang hak kuivate neenam lumahinta nekai pyak yumai somai kwamai enam enang nawak nung pyak paihak napisat sosok mui sinmai amangam piutuvingarang ne ovi ne panjak mua ne kapekhakami ne nato kuivatong anja yet itamu mihak tenat iautaka. Ne on pankau, ne ka ka päivä on näkään jepham ne omi sötet. Ka neangam sa ne jep sinmai amangam, jep itamam, pu itamam temala iankamai. Amangam ne sousuk, ma amangam naawak nang. His ne jepham himoil on mahintakat, puma o itamam jukujak. Jepham itam akhakam naat putak tökajan. Pai pankak, puma ima pu itam. Puma hapi ima pu itanak, puma itamangam ju aatotan. No ka ansan ne pekham pu putak. Au pitu ka antane pai asne pu kapas na bo ngoni kang pai na ha ka pu na bo kang pai na obi pang ka pai kas pas anta hisa ita kwam itama me e ti a totam akame hakape ema itama ya tota itama me hita makso ni hita hinchat kan na na anta pa ka ka me pu pitu ka na ye pu pi ema amama obi chovata na obi na amami mata vitata yoma. Ema kahita na kusita. Hinsas ke kakang ema. Na hong vilalawan. Katungba na kakame wa ekiw yung mantan. Po yang ema. Ema kum ema. Nam po yet paswaha. Po hapi hinsas ken. Put ema na atitiw na ye. Tiwat ak kakame put ak mungubas yan. Na e hapi obi. Paswa ema tiwat nanatiw na yan ang ema. Hinak tootim. Oy lalawan po mamant. Hita ema nova lalawan na kay put ema. Hupino bat ema tiwat. Tewi bayan, putak sa itam pihongwi yunga, hopine siyo katakwa, na obi ema, itian kya kang umamay na, tiwat obi it matab ne, ema obi, maman, hitang hopino ba, nanatew na ye, putak, tiwat ema, na yesni yunga ne, obi ema, panyang we, kahitan na kushita, pi obi ema hinsas kya ne, payasa ne, umami tiwat matab, ema ne kang hongwi yu kya kang, mokasi, akakam ikaw kya kang, ema yeswan, tan ovenya sa mummy ma tam ta asquale.

Na yep ang ama may pangkawan. Itam hesa niya ka na chay niya ka na iso itaha mo inga mo ay awto ka itang itam na kwang yes mo ama may pangkawan na pan umatawat yes mo na hakiyoy soy na itaha mo ay awto ka itang kispihisat pas hakitaha at haktaha ay mamakas mo nakput ama angayan nan ama kahit ayap hakam Nikushita nanam itang alarwan, itam umay kya kyao na yaka, obi itam umami yu aatot. Imemo itimay aw it yu aatang, nipumay kakoyo koy lawo it epe, ispinip. Ip umay sosok may tzatak may na kya kyao na, hakami akakami umatang, kanikushita hinsas kya umahongubi yu yun, nin umay. Nekwang katit ak na ikinayan. Pan itam hisat yes mo. Wawak mo yaw itam tukayin mo. Pan nu ni ikaw pekha kami na nipo pitiyo ma. Pan nipo uyo iyo ma kapay. Nipo na ubi. Say ni ikang nipangkak nipo kuiwatong. Talabay na katipte. Nikuiwatong. Pan na nawak na. Pan nas katawikang pan na tawibaka. Nayangam na nawak na. Iso haki ikwa auto taptang paihak yet itama uyi takapot kapere on akang as anja ni ikang hak kaibate nenam lumahinta na kay pag yumay somay kwamay enam enang nawak ng pag paihak na pisat sosok may sin may amang ang piutubing lang ni obi ni panjang wani kapek hakami na nato kaibatong anja yet itama mihak tenat yaw taka Now, Panka, Naka, Kapere, Naka, Yep, Ham, the Miss it. Kanayam, son, Yep, seen me among them, Yep, itamam, put itamam to Mala, young come among them, the souls of my among them now, Akno. His name, Yep, Ham, him, or Lomahin, Takat, Puma, itamam, Yukuya, Yep, Ham, itam, Akakam, not put a Kirkayan, by Panka, Puma, Ima, put itam, Puma, happy Ima, put itan, Nakabum, itamam, you are, Totan, no answer, the Pekham, put. Aw pitu ka antan na pay as ni po kapas na po ng ni kang pay na ha ka po na po kang pay na obi pang ka pay kuspas anta hisat ita kwam itama mi iti atotang akami hakapi ima itama yu atota itama mi hita makso ni hita hinchat ka na kuna anta pek ha ka mi po pitu ka na ye po pir ima amamam obi tsovauta na obi na Mami it mata vitsata yoma. Ema kahita na kusita. Hinsas ke kakang ema na hong vinalawan. Katung pa na kakami wa ikiw yung mantan. Po yang ema emerkwam emer nam po ye paswaha. Po hapi hinsas ken. Put ema na tutu na ye. Tewat ak kakami put ak mungubas yan. Na ye hapi obi paswa ema tewat nanatu na yin ang ema. Hinak tootim. Oy lalawan po mamant. Hita ema nobar lalawan na kay put ema. Hupino bat ema te wibayan. Put ako sa itang pihongubi yung hupine siyo kat ako ah. Nakobi ema. It yan kya kang ema may na. Tiwat obi it matab ne. Ema obi mamat. Hita hupino bat nanateo na ye. Put ako tiwat ema. Na yes ni yung ne. Obi ema. Panyang we. Kahita na kusita. Pi obi ema hinsas kya ne. Payasa na ema mi tiwat matab. Ema ni kang hongubi yung. Kaka mukati akakam ekau kaka ema yeswantan ubin yasa mummy matam ta asquale